melong nakalap po sa moriyenet na susangasin mo tawari ka pala ka namangin mo kapiti nga apala po puro rituan